senza ngakhona ushaka udingane ngampande ukufetshwayo kade nizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya

ngalandela galuzumana senza ngakhona ushaka udingane kampande ucetshwayo kanti ngizulu babezinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

galuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babezinkosazane zezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

kuchumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya